Emyaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wudiriza fe Radio Budat 25 Radio yomuntu wa bulijjo.

Oh, we wa unkwandi diza kwenye kwa tumbu de redi yenu atene ni mkweba zemini mojo kola ni mkubuza kwenye kugubuza nchobula mbulibutia bita mbulabitia wana osanzo kusomo zebwa manyabu manyanti vyo biba umbulamu na yate ati obo ino kumanyegirijo ino bino gira kedagala ii bulikada ateto jia kaba anga ugambe webi chobula mbulibuli bulunaku no kaba no kaba no kaba ino kubango kaba atenga bono nya chikolo nedagala kale no olunakulwaliro nkwaniriza ko nyo bigenda kuba byanja ulamu ko olunakulwaliro mu program ya feno ero olunakulwaliro chenjagalo kugamba nti olwaliro eno program inzo kubanga ya bantu basamu samu na ye aba bategera chebetaga olunakulwaliro ndine salongo chivumbi salongo chivumbi ngonono tachu sangalinya atenga akolira makage omusinkana chibonzi Betlehem olunakulwaliro chenjagala tutambulireko era kye tugenda okutambulirako kinzo okuba ky'abantu abasamu samu naye aba abategera kibetaaga kale no njagala kugamba gweweka anonyo obukumi mu business yo nga si bukumi buno buno buno bwe buti buno buno obusamu samu bagira nti ate yali abakagira mu bwati kati obukumi buli obwaddala gwalina business ayetaaga obukumi obwaddala chenjogerako oyinza okuba okyebuuza bukumi ki bwayogerako salo ng'agenda kikubuulira ekyokulala gwanoonya obugagga obw'ensibo obugagga obw'ensibo nga si gwanoonya ebintu by'okweyiya anoonya entandikwa mulimu abantu bamu nga ye embeera ebadde nga mbi agamba ati siirwe bwenfuna entandikwa kati twetaaga ggwe

0: Wensi pochechi, edo bufunotia, elabu ebuliwa, bionamu programu eno. Echo kulala, guwa majini, waliwa bantu wa munga ye ya leta majini, negamu fuki lechizibu, waliwa baga letanga, baga la sente, bionane bifirao, ate waliwa agamu, nga boba abasindikira majini, nga nabiyo, chifuse lechizibu, na ye, tamanyibu, tiabu asobola kuvunuka chizibu echo. Salongo chivumbi, gwenino na kulwalero, onono wechibonzi, betelemu. Ijajanja vila banga liyo naji akolede ilanga ngena kusoka kwe nambaze simu nga sinaba mwaniliza kubango no ye ogena mwe ulirako na umanyenti vintu biya koze biya anja ulo chemba nina ujo sinzi leyo olinaya abantu abamu wadente abamu tibasobula kuogira ni wali abantu abachusi zo ulamu nge vintu beya galabu lichimu chitambula kili ya chitambula burunji ngenjo gire ya kakati weli nge vintu biya mulembe kwa digito nge vintu vili kili ya ninga tasobola kunyonyola nti amagezi na amanyi yabijja wa Salongo Chivumbi kati onako lwaliro nze mukuletedde na wayetaga ebichaddala okuchusa kubulamu gaso kubanga kunyonyola enamba esimu edizilo 745 atano mubiri anamwemu 0 ne musanvu endale edizilo 775 mukaga 0 ne munana nkaga mu munana atano mwenda ene wasalongo Chivumbi togenda yongo genda kugezesa oino kugenda yongo okimanyi nti obulambu genda kuchuka Salongo nkwadindiza konyo
1: yesebo nangi ensanyuso okulabika anti ledi yeno indaba mubanji bonna nedabika anti esobola okunkyazaako wano wenyini era n'olwensonga zino wammanga
0: yesebo
1: okutuuka okusituka okujja ku ledi yeno olunaku lw'olwaleero luno gwawuliriza omulungi njagala okimanye nti guno mukisagwo obudde buno radio mpitirivu naye lwaki oli ku radio eno era owuliriza Salongo Chivumbi
0: eyo yensonga yenjawulo
1: munnange olwakadde nze ebisere bisinga nsinga okweyo nakadde ngenda kutegeeza gwa owuliriza omulungi amanyi nti oze kuwuliriza buwuliriza radio era owulire Salongo Chivumbi nga tokitutenga mukisa wandibadde okyusa n'oteeka mukutu omulala ate kyessaagala kuba eno leediyo ye yaffe ye ŋŋanzi yetuusizza ku bantu ebintu eby'omugaso era eby'omuwendo amannya si malala nze Salongo Chivumbi nva Kibonzi Betereemu
0: ndozo batwongereko nti omukozi w'ebintu ebitali bya bulijjo
1: awuliriza gwali gy'oli agamba nti nze empewo zanziŋŋamya era tudde ndyawo siraba kkubo gye ndaga amajinni gamfukidde amajinni njagala obugagga obw'amaanyi obw'enjawulo obw'ensibo jangwe wa Salongo Chivumbi
0: Salongo mbadde nsaba tutandikira wenyini
1: yes,
0: omuntu ono njagala amanye nti ngenda wa Salongo njagala bugagga obw'ensibo
1: yes,
0: bwe buliwa
1: kakati munnange nga nkunnyonnyola ku nsonga eyo ensonga eyo mpanvu nnyo era mpanvu mukko era ky'ova olabanga ebiseera ebisinga abantu bangi balemereddwa okubeera obulungi naye njagala ggwe weesitukire kwata ennamba y'essimu 0745 5 7 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 mwenda.
0: Munana tano mwenda.
1: Gwawulirize omulungi wandike namba zino.
0: Mm.
1: Ng'ekigendererwa wacho chiri nti oyagala kuchusa bulamu.
0: Ngate si bya kugezesa.
1: Nze wake wange wenkolera.
0: Mm.
1: Mbagamba tewachi ukachuka.
0: Aa.
1: Era abantu bangi bebabuzaabuzizza.
0: Mm.
1: N'omulaba nga ali mu kukaaba. Ng'okuvalo yagambye nti nvudde wakansi mbudde ngenze wa Ssaalongo Kivumbi.
0: Mm.
1: Ng'era agazibu gakyamuwerekedde naye n'atemanya nti agenze okutambula abadde akyaliko ebizibu. N'omusanga nga bamubuzaabuzizza.
0: Mm.
1: Endabika ye wange nkunyonnyola nkugamba bulijjo nkiddiŋŋana.
0: Mm.
1: Nti ebbaati li myufu lya kategula.
0: Tojja kujja nkya nti atosange nga lya kiragala.
1: Era nkunyonnyola nkugamba
0: hey.
1: Nga nkutegeeza gwanoonya ebyokweyiye wange tojja.
0: Mm.
1: Njagala osituko jje wange ng'omanyi ekikuleese oze kwejjako majinni ago ge baakusibirako nga si byaggezaako bugeza. Njagga jjayo misana nga kuteere wali nkugamba ago ge gakubonyabonya. Tombuuza
0: nti
1: ani yagaleeta. Si buvunaanyizibwa bwange kuwogera ani yagaleeta. Buvunaanyizibwa bwange kugoogeza gone googera ani yagaleeta.
0: Gone geyogerera. Ssaalongo agomanyi ganjawulo.
1: Kaakati n'olw'ensonga eyo nkunnyonnyola nkugamba.
0: Hey.
1: Gwali gy'oli ng'owulira oyagala kweyiiya bweyiiya nti ofune entandikwa.
0: Mm.
1: Gwe wange tojja.
0: Weetaga oli ayeetaga ekintu
1: njagala omuntu asituka ajoro.

0: Mwibale kuhuli diza. Mwibale kulanga na radio budu. Radio yomu tuwa uli jo.
1: Basebo ni banyabo abatu uli diza. Mbani diza akonyo kuprogramu ya feyoru na kuorwadero. Era katonda nsaba tumweba zeko. Buli aliwoli. Jisa emikono mumaso. Katonda mweba ze. Uroko banti akusobo ze seza. Okuli ya programu eno. Era gwe na badenga atoloto mango gamba. Nga webo zo gamba na katonda njagala. Ekibuzo kijje olero kubanga ya kusobozesezo okulya programu eno jemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu owenjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyaziza ajati maimuna, ojja kuba otegedde kyenjogerako. Ate mwana wato nerinyali bonyongedde okulyetegereza lifaanana mu kusente maimuna. Mulungi ahuliriza, kanoke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza, kubanga akkiriza gaana bannange embeera mbi, ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi, naye ate waliwo abali obulungi, kubanga emmotoka empya ziraba ku luguudo, amayumba amapya, ebizimbe bipya, kitegeeza nti waliwo baba manyi ekyokkola, abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange, nga sinaba kukuwa muzindalo, nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi, banji abata kyagenda bweru, banji abava kubyo kusiba akapapula naye nga bagamba nti nza awali ajati maimuna ebyange biba biwedde. Nsaba ajati nkwebaze ekyokubiri nkusabe obuze kubatuuliriza.
2: Abatuuliza mbalamusizaako nnyo, kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ajati maimuna,
2: wanjisebo
1: embeera nawe ogiraba?
2: Embeera ngiraba.
1: Bintu nga bitabuse.
2: Embeera.
1: Abazukulu bo. Abaana bo. Tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti?
2: Embeera nange ngiraba, naye embeera alina akantu k'oyogedde wali. Nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola, embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala, siina baana kyembaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
1: Kituufu.
2: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa? Kitegeeza bamanyi ekyokkola, baapulaaninga, baakola ki? Baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze ajati maimuna, ekyokkola kiba kiwedde.
1: Weewaawo.
2: Oba ojja kugaggawala, oba by'okola bijja kutambula. Bwe kiba kizimbe ng'okisitudde, n'omanya kijja kuggwa, tekijja kulemera ku olopuleeti. Kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
1: Nze nakutegeeza ku bujulizi abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
2: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba, omulala n'akuba emimiro. Omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo. Naye nga tonnasitula nnyumba eyo, noonyaako. Ngambe nti ajja tingenda kusitula nnyumba naye nkole ntya. Ate nze sikaluubiriza muntu. Nti ate munnange erinyove jinja linyove foti. Kasi tonkubira essimu yange.
1: Kiba kiwedde.
2: Kiba kiwedde nkubuulira ekyokkola.
1: Kyayagala kifunira
2: wali. Okukifunira wo.
1: Woli. Siganti nve ku mulimu, simanyi nkole ki.
2: Nti ate jamu yankutte. Nze ebyange si bwe bityo. Kasi tonkubira essimu yange. Buterevu ky'oba oyagala okikola ki? Okifuna.
1: Nze ajati ekisinga okunnuma, oba abantu be nsinga okufaako, be batayina wadde, kati ayinza okuba yayinako neziggwaawo, ayinza okuba tabangako nazo, naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi. Abantu abo be basinga okunnuma, tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano.
2: Okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya? Nkugambye nti nkubira essimu yange
3: 0758-086-43 ne 0760-7-7-7-7-6-3 0758-086-43 ne 0760-7-7-7-6 asatu.
2: Gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zo, mbuulira ky'oyagala, okifunira ononga nti ajati nze ekyamazima njagala sente, sente zibuze, bannange sente gye ziri, abazinoonya bazifuna. nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aja ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde essimu kikoze eki
4: kiwedde
2: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aja ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
4: nga kati musuubuzi
2: nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
4: ngaali ku nnyonyi
2: nakubira nti onzijukira aja ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
4: ajati soko tuwe kunamba soko nzidi mu kunamba zoeze simu
2: yes
3: 0758 086 84 3 ne 0760 70 73 63 0758 086 84 3 ne 0760 70 73 63
2: nze buli lwe muba obulungi oba abantu buli lwe baba obulungi lisanyu lyange nze kyovola abantu oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange n'ogamba nti aja ati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakaabira nagamba aja ati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landiroodi abanja n'omubuuza kati okola otya nti aja ati oba olumu ngenda kubona enjokya kasooli kati neweebuuza mukasooli omu mwana awerera abaana mwana ajja kyabaliisa
4: mwana asasula ennyumba
2: kwegana owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga akasooli muveemu
4: nobako
2: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde nakugamba nti aja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwennyola
4: ngaali
2: mu motoka alimu n'abaana be
4: nga
2: yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nze ebyo byebinnyumira kubanga bwe muba obulungi
4: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu bwaffe buli ali obubi
2: gwe bw'oba owulira ng'ogamba nti kino kigaanyi naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya sente kubanga bw'oba ne sente
4: buli
2: kimu kitambula n'abaganda bagamba nti ekiremu owa sente owenkata
4: tozinga
2: naye bw'oba ne sente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne sente nnyonyo girinnya bw'oba ne sente olamuza wuuyagala
4: ne mukyaki otuula mu maaso naye oba badde tosaba
2: kugambye nti nkubira essimu zange
4: aja tizituddiremunko
3: 0758 086 84 3 ne 0760 70 73 63 0758 086 84 3 ne 0760 70 73 63
4: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo oko gwegambuli muntu yenna ddala ava buvyeri ng'akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo oko boga nti yagira ati oba yaziinako ne zigwawo gwe totawaana
2: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti obondi gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ngugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyonyoye nti aja ati kino kwetaagisa nti ate aja ati siina transport nti ate ndi wala nnyo nze koobeere bweru kasite simu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubizi
4: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
4: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri sente emala ayina obukadde 10 ayagala 5 gwe nkubira essimu ngambe nti aja ati nti kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
3: 0758 086 84 3 ne 0760 70 nsanvu mu musanvu nsanvu mu mukaga asatu 0 msanvu 5 munana 0 mukaga 8 munya ana musatu ne 0 msanvu mukaga msanvu nsanvu mu musanvu nsanvu mu mukaga asatu
1: tuyanziza nyo tuyanze genga we nakusabye ajati maimuna nsabo kirize simanyo bo bude buna tusobozesa nenge nakusaba abantu mwe nabali wano we makwado muzindalo okozese dakika 2 ekinene ne banno basobola okola ki okubuza ako kwa ajati kubanga abamwetaaga muri banji kasoke no mchalo no ye yasose wano ngayizo ga program ya gendo jikola bane yakwesunze nyo njagala osembere ku muzindala awo oyogereko na ajati ajati uno nawo gwo mukubadde bagamba anti ajati yakuwa neto murabanga ko
5: kikiriza ndo gwenda ba wano kikiriza kubanga mpulira na katengo mutima mpulira na ne meme yo ninjo kunyira simanyi mukazi gwe cheninza kukuwa bade nkula bangako kujako kutegerera kusimu nze bwe bibi byange bwe nkula na mpulira mameme go naga nkubagana mpulira nga
2: ari kaka nanze bwento bwenkula
5: bananga aja mayi muna
2: wanji nabo
5: nakuba ko chonna chengamba ncho bachino bachi zikiriza akasumuluzo kana ngakuwe wevuke
2: ndabira wa
1: eh yoto kezo nazi bakola chitumpo
2: bana mala ufikum
5: ejama mazima nchalo ya chuso obulamu bwange
2: yagala kuwe ye
5: nalisichasira ko yati tachimala ne kadi ino ukafuta dalanti chi ndewe nategedde
1: Mungu
2: akongere
5: buli jondo otakula bako beka katono kenkuwa kubyennina akokensoba de haja tinemba densa okasime kubanga nkaje ku mutima
2: ne yanziza mkwano ne
5: yanzira kyendi kuwa
2: kisimbo balaka lau fikum
5: nizokutegera
1: kole birunja simibwa
5: yanzi jawala mu bunyanze nensi yali mazo kumira ngamanyi si chainza kudanguru
1: bambi
5: nenda mfumbiro omusajja wange nga tuli bavu omusajja oyo nali mwagala nnyo naye nga talina nga tala twezimbe naye nga talina wakiddako yadde ateze nalina omugabo gwa feyo mukyali Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye batuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: zimbe
5: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'enseeni mu myaka gyali nga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: nakulekera abaana
5: mwana musajja n'afa
1: miaka munaana abaana babakyali bato
5: ddala aye twadde tunazimba kubanja sijakola bikozi bizinensi tubeera we kasenge omusajja bw'anfaako ne neebuuza kyekiddako njagala okutegeeza nti mu mbeera y'amaziga gye nalimu ate famire neyo yagolokoka ey'omusajja nga bo tebakikkiriza nti sente zange ze nnassa mu bizinensi ezo wabula nga bo bagamba kimu kwata omwana wo muve ebintu by'omwana waffe mugende
2: baali balowooza
1: zane
5: bangoba n'abaana abaga n'abaana baawulira mbwe ŋŋambo si baabwe nengezaako nwanenga omukazi naye nga omanyi nti munnanga omwavu tasinga musanga buli kimu bakinzigyeko nafuuka mwavu essaawa eyo nsi nempulira nga enfundiridde nenoonyewo okudda ne wambula era bwentyo natambula bukolokolo n'obwana bwange nenzirayo mu kyalo e Masaka kitegeera embeera nenyinza amange nambuuza
1: kyekiddakoani atagyeko simu simu tuzigyeko bannange
5: bannaye munatusonyiwa naye nzirayo mu kyalo e Masaka maama mugamba naye omanyi embeera ega inambuuza kiki ne mugamba omusajja nga bwe yafa famire engobye mu bintu wadde akagatto akamubwe katusikakutte mu nnyumba bangambye ntambule nga bwe najja maama nga talina kyakunkolera talina gwamanyi naye nga omanyi nti bwoba olina ebizibu n'otulo tetujja nakabanga emisana n'ekiro maama yali ayinawo akadaala ewaka nangamu naye beerangaawo ntunire ku bunyaanya bwange naye nga mpulira bulina kunkaaba nejjusa olunaku lwe nasinkana omusajja nejjusa olunaku lwe natunda akataka ke bampa kugamba nga embeera ennyinze kati lumu mukwano gwange ampita aŋŋamba naye omanyi lwaki tovaako mu kyalo eyo waakiri n'ojja nondabako nga wiiki amaziga g'olina n'osooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina naŋŋamba kankuweereza 15 olinyojje ne bannange mukama ng'anaakujjukira mukama ng'anaakubbulula kwegamba kusinkanya omuntu omutuufu Ekiro kyennyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange.
1: Mm.
5: Saawa ezaali munana neetegekera olugendo.
1: Mm.
5: Mba ndi ku radio mpulira omukyalo ono.
1: Ajati.
5: Ajati mayi
1: muna. Kwegamba owulira erinnya lye n'owulira nga n'obulamu bukyuseeko essaawa eyo. Ajati mayi muna.
5: Ngamba naye bulijjo mpulira abantu ab'enjawulo. Naye omutima ne gulemera kulya ngamba gezaako kubanga yagambanga kuba bukuba essimu. Ngamba ate ono alinga akigonzezzaamu singa ngambye nti jangu
1: bibadde.
5: Naye kangambye kuba bukuba essimu. Atenge ne wale mama wange yali agezaako kuntambulira. Naye ng'ate wano agamba bugambi kuba
1: bukuba essimu.
5: Sijja kulima nze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange. Nakyusizaawo.
1: Nosoko kubira ajati mayi.
5: Yes, nimukubira. Nimugamba ajati ensonga eri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde. Sina wetandikira.
1: Abooluganda
5: batwala ebyobugagga.
1: Ndi
5: maziga. Kirivuna ngamba.
1: Bangamba atero basekerera teyakusekerera.
5: Yanga kugamba engeje eri ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu. Alinga atakukoleko oba agumya bugumya. Nangamba konkubidde ku simu.
1: Kiwedde.
5: Ne mugamba ajati wakiri obanzi je buzo nkwateko.
1: Ebintu nti biwanvu. Ate obudde buba butono. Kati tubulire bubulizi. Ozifuna otya? Ozifuna otya?
5: Kati? Hajati nangamba kiwedde. Jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwenakubirako airtime kwono omukyala kitegera bulungi. Ne ngamba naye ne wankubadda ngambe kiwedde naye kinasoboka.
1: Kinagwa kitya.
5: Mukwano gwange naye nemerako linnyojje linnyojje kumbe mukama agezaako kunzigulirawo ekkubo. Njagala okutegeeza takisi gye nalinnya. Ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu.
1: Mutakisi.
5: Imagine just neegane Hajati kiro. Ekituukirira enkeera. Kubanga nali nyankera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu. Taxi nsigalamu omuntu omu. Mba nfuluma kondakita ngamba mama, werabiddemu ensawo yo. Nemagamaga bagamba nze oba mulala. Ngamba ensawo yo gye nangikwata. Kwenakomya amaaso katenfe, katenzirike. Kubanga nakwata ensawo nenneekweka ebbali ndaba ensawo ezitoninga oba mulimu mutwe gwa muntu oba kiki. Bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange. Era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde.
1: Bambi.
5: Nensobola okubanga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange. Njagala okwebuga. Njagala okunyola naawe. Era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo. Nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala.
1: Nga wafuna nnyingi.
5: Ndaba okwogeza akatengo si mwetera okwogera. Naye bwe ndabye ku mukyala ono ne byankolera.
1: N'ojjanjira.
5: Mpulira nga ensi yonna kw'egamba nninga gyeyina mu ngalo zange ttaano.
1: Wuuyo!
5: Banange
1: hajati. Hajati kereza omwana akwe kuhaga.
5: Banange. Oyo onuguma yenze munange. Nze nabaga kasito nkubira essimu. Yenze. Kasito okuba essimu yange ekyokkola mba nkirina. Wena wulidde nti ojja. Kambe nedda kanyende kanfisseewo obudde. Oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nja kwasika. Naye mukama yannyambye era bwe ntuuse neewuunyiza. Nyaze nasiteredde nninga atatudde nninga ibiriddo bankola. Kugamba simanyindya.
1: Wabale kusima mwana kono mulabye kone abalala kati babo bali bweyo.
5: Mubade babusa busa. Nange hajati. Wabale kusima mwana ange wabale. Munange ngirenko lasagala mukabe.
1: Ke yanziza banange yanziza. Nabagambye dakika 22 otute 10.
5: Ngendo ko yano nomuchala wenzo kuziba.
1: Tufuna iyo kale ne kumulala. Obunaje tuuliriza yoyo ajati mai muna.
5: Ebyo byenkola.
1: Ebyo byakola ko kafuka kazanyoke. Ajati tudde mu kunamba ze simu kubanga munanga batuuliriza banja betaga kukyusa kumbeera.
3: 0758-0684-43 ne 0760-7736-7063 0758-0684-43 ne 0760-7736-7063 asatu
5: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana ekyokola mbankirina
1: obulamu nga bwekyuka
5: kuba mmanyi ekyokukolera kasito nkubire simu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
1: obudde bannange bugenda kukulemesa Ajati kafunayo ne kumwami kali wakiri
5: kale naye ajambuze kakati
1: sabo sembere kumuzindala Ajati buyo mubuze kumwami sekendi sabiri musanvu
6: owe chitibwa presenta nsanyise nyo kulava n'omulimu gwa tendo gwokoze nange mbadde mu bantu abo abadde begomba kulaba ku mchalo ono na ye nsanyiso nnyo okubeera nti sawa zino ni wano wetutudde ajati nsanyiso okulaba
2: kale sebo
6: osibyo kya mama
2: bulungi sebo hey. Oli oti eyo
6: jendi mama
2: bitambula bitya
6: mazima matofu mama we bali kuweza
2: amina
6: na lisi kisubira
2: nze sagala mukabe esanyu lyange ngunkubidde simu ajati kino kinnuma njagalodde mu nkubide simu ngungamba ajati ndi bulungi
6: present
2: esanyu lyange
6: ebintu byenze nabyo sonde kubiyingiza munda asikali angambye bisigale ebweru gwembiretedde bwana amaliza okola byakola munda eno ajja kujja agende nabyo mama ebintu byenze nabyo
2: yes,
6: nsaba emotoka ebirese egenze naye tujja kuyiya amagezi osobole okugenda nabyo presenta buno nkuwa bujulizi nti obulamu bwange nange saali bulungi nagenda na nempasa omukyala naye bano abakyala bakulukulu betusanga musanze mukkubo onoolowooza ofunye eki ofunye mukazi nabeera n'omukazi omukazi yambonyabonya omukazi yambonyabonya ne alamu ne zituuka okunkubira mu mutwe naye omukyala oyo yamala n'azaala omwana nabeera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana ku ssomero agaana kola kino omukyala n'amalako emirembe paka banatuuka okwawukana n'omukyala oyo bwenakubira ajati essimu n'angamba omukyala omaze naye ebbanga ki ne mugamba maama omukyala amaze naye emyaka ng'ena n'angamba omukyala yakuzaalira omwana konze ye n'agamba omukyala oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya ne mugamba maama embeera gye ndimu si nnungi omukyala amazeeko emirembe omukyala tulikwatagana ate ayina emize n'agamba mwana wange omukyala yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyala omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa purezenta bwe bwakeera nenjawukana n'omukyala oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli esaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
7: nga jati yakuwa bwi magezi
6: ajati maimuna enamba nagifuna nomufunyi ku mukwano gwange bamuyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo we wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola n'agamba omukyala tasosola oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola present okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajati kasita akugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bw'oti kyojja okukola era nange kyenakola olwaleero obulamu bwange si bubi
8: banange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa eddakiika endala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
2: bajja kumbuuzaako kuba nti manyi kaakati bali awo bagamba ffe batubodde ajati agaanye
8: budde
2: bwe buganye
8: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
3: 0758-086-43 ne 0767-77-76-3 0758-086-43 ne 0767-77-76-3
8: Ajati kagambo nga kambubiri ngo
2: tusiba kakati akagambo kensembi ayo gwali eyo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti ky'olimu ng'oli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa ng'okooye okuba obubi okooye obwavu okooye embeera embi okooye ebigambo kuba banne abantu bakwogerera ne pulaani n'ekuggwako kuba essimu zange nkubira bukubizi essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagale ensi ogyeyagaliremu twakire weeyagalira mu nsi yo nga tonnafa
3: 0758-086-43 ne 0767-77-76-3 0758-086-43 ne 0767-77-76-3 Asatu.
1: Tuyanze. Gamuneja uliriza siinza kusoka wawo. Ajati wa yogera. Nze sina chenzidamu. Nyongera okweba za mwena wabadeko. Nokuwa kutira. Nti temutu ala bigambo vya ajatingibi okusaga. Mugende. Mukube esimu.
3: 0758 0 mkaga. Chinana munya. Anamu satu. Ne 0 msambu mkaga msambu. Msambu mu msambu. Nsambu mumu kaga, asatu. 0758 0 mkaga, chinana munya, anamu satu. Ne 0 msambu mkaga msambu. Nsambu mumu kaga, asatu.
1: Aba yambi, mbagalizo kuwedo burunji, kuchosa kuhulamu, mweraba.
0: Wetu kila kumia kabi.

0: Bantu bona bakutono kebutono singa
1: baba. Uyonga ine tima.
2: Semu. Uyu yabade mukebeza munye wana program selukera ngabada kutusi kwako. Stina ndi tube, company ya Yesigika, mukukolira stainless tanks. Zite smart tanks zitatalaga. Tezikosebwa muliro babugumo. Mpanga za tenga nyonjo, ekizifulo kubeletere kero lya mazi likyasinze. Wamune stainless silos. Obabiyite bya GBNsigo. Binonga na byote biina bulabe. Konsiko zetu batuteresemu. Kati gena mu Stina ndi tube, wegulire smart tanks oba silos. Onadda kwebaza. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Oni ye Muzei Kakumba. Wano Radio Budu. Nga kutusiboko Skyview Soda. Funakati Skyview Soda. Onunga walimu bikabi satu. Onyumiluenga weza uja.
3: Skyview.
4: More flavor, more fun, more speed.
2: Alo mkulu seo banyabu.
5: Nango lile Muzei Kakumba ngabuli jone wangkoda bubi.
2: Atebatia.
5: Te wanjo zayoza.
2: Kukuyo zayoza kuchi.
5: Nga nkoze gundi nanka ni bandi ya bayimbi.
2: E ate wabi ngamba.
5: Nina bayimbi bali muna ata abantu weba tasubila. Abayimbi abamanya bazibu.
2: Kati ekibiina bakiyita batya?
5: Ekibiina bakiyita Kakumba Jazz Band and Communication gundi nanka ni Dancing Galo.
2: Ah nga chiri mubi inji.
5: Ya anti nina na abazinya abazina abazina ageno.
2: Beba galo.
5: Aha.
2: Muzei Kakumba wana Radio Budu kutusi wako Skyview Soda. Funakati Skyview Soda. Onunga walimu bikabi satu. Onyumiluenga weza uja.
3: Skyview.
4: More flavor, more fun, more speed.
6: Mwuzukuru mulala mulala.
7: Tulala jajja.
6: Ekale yangu wa yanje nsonga baba ngenda.
7: Ah, jajja nsonga yange.
6: Hey.
7: Eri ku mulimo.
6: Omulimo gubadde gutya.
7: Wali wa kanneyiba kanfukide ekizibu. Akasajja kakeera kumaliri okugula edduuka. Naye jajja bwe kali gula bwe kati. Fete tudda mukulaba ku customer yenna.
6: Kabatega mukokota kale teeka wawe empabi tulabe.
7: Era jajja chenjagala ngateeka wene empabi. Oba kukatta. Oba kale maza kafuna obulwadde nga tekali dda ku mulimo. Nze chenja gala.
6: Muzu kuruwa manyage yani.
7: Bamuita semu juu chali sijajja.
6: Takati karubunobu wakunaba kumacha.
7: Eee.
6: Usabebu lichimucho ya gala.
7: Kale jajja.
6: Kale nuzenu mkwa kuwabuka omulala.
8: Jajja jajja.
6: Muzu kuru.
8: Eee.
6: Usanzenu natero kuwa kuwabuka.
8: Ngamba denda bie banna.
6: Eee.
8: Jajja.
9: Wanji.
8: Webali nye mirimo jionkolira.
6: Osima.
8: Abantu bonna nabatula ku mfeti.
6: Na kugame nsonga bwenzi kwatamu.
8: Jajja na kulete dene chilamo chichi no.
6: Ewe wao.
8: Eno suti. Njagala ojengo na nye. Kuruna kuru echibitu.
6: Echibitu chako mewe.
8: Ii chari diyo mudunga 13 December.
6: Muzukuru.
8: Wanji jaji.
6: Tugenda kudamu la Stony Garden. Mujita garden.
8: Ii tude yo kula Stony Garden ze chijabweni. Kubionkole de.
6: Muzukuru.
8: Baja kunte geranti nze semu juu chari sisi saga.
6: Kozi muzukuru kwa semu juu chari.
8: Ii jaji muzukuru onela.
6: Bade nesha ze chenda.
8: Chichati.
6: Wabade wana kazi kaze kakaburu mamino wano.
8: Otyo.
6: Musemu juu abagize mukokota.
8: Manangi.
6: Ama yembe kanga ite gakomeo.
8: E gakomeo jaja.
6: Gakomeo.
8: E. Jagalo jetu digide jaja.
6: Wata nabuno obukoyo yobono gendo yongeronyo ezi.
8: Iye.
6: Ondeta desute yogenda mchibitu ngendenga nanyenga. Lubo wanena muzinda kamba ite badenga.
8: Agakuru mwagere mwempimbo. Kwa kwa buse.
2: Chibitu cha Radio Budu 25. Yoga yoga.
10: Moses, wachi tugenda kubank?
11: Nino genda na ye. Eyo side wali yo traffic munji. Laini za banka ziba mpanvu. Uluna kuruona lufirao.
10: Upande chinawe. Kenda mugenzo kwa ze Pride agent. Ekutusiba kuba kwikitera.
11: Eee.
10: Kubwa empiriza za banka. Nyangu nyo. Usumuru kuteka yo sende. Okusasula loni nezi biru. Mubwa nguo buwe chitaru.
11: Okakasa.
10: Kini na ukaduka wa manga. Ujobu kwa zisa.
11: Kangende katikati.
12: Deposit, loan repayment, oba bill payment.
10: Loan repayment.
12: Chiwede.
10: Chiwede?
11: Pride Bank kateri kumuliango.
10: Mkosi sa Pride Bank Agency Banking kutusu wako kwikitera. Empiriza za banka ziba nyangu nyo. Tumala bisera. Atengi empiriza zikuwa kumpi yao. Take your send. Sasula zironi obazi biru. Mbuga mbubu echitaru. Mkosi sa agent wa kwikitera kuliwa kumpi. Kwikitera. Sasula ya mwijo. Igu zedua.
13: Pride Bank. Your growth is our pride.
10: Pride Bank. Elunga mizuwelera bidua banka nkulu ya Uganda. Sente za baka sitoma. Zikumbwe chitongole cha Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutuka kubuka ndekumi. Ama teka na uka kulizo. Bigo beridwa.
14: Omoleso gomoko kuchasinzo mnene mugwanga kukomia unate.

Oliku radio budu, radio eyo muntu wabuli jo, mwebali nyo, mwebali ridala, mwebali kupira ngate mjie kumideko, mwebali kupira ngate muuliriza yenze tamukede umalu, anente kateka ya sports analysis, atewe naba mvudeo yente kateka ya serukeira hegendo kujie kuongireyo paka wali kusawa zigenda kubeli ridala nya za machia agoru na kuruno uruwa lero. Okusookera ddala

0: kyemitakeera bidde kadoma
1: kadoma
0: olwene bonzijukira nensekangeka
2: tolifa towera bidde
3: nze kyemitakeera bidde lwelunaku lwenasooka ogendako mu mutesi za nene
2: tolifa towera bidde mu myaka 25 egya radio buddu
4: waliwo akantu kwali kanyuma jajja nalubaga obaza
5: abidde mu kibiita natunaye ekikaizi nakiramu n'omwana nakena
2: Katikanuke kanyomero kuamuliza mokubile simu Nogaba nako nafe
6: Ebimu kwe bibiota inza kwe ilabida
2: Mumia kabili mwetano eja radio budu
6: Katina wewe yunga kumukendo kuna kwa radio budu ungeja kusemia kabili mwetano Okube simu atubuli ya kubichibio jukila Erebi sabi kunyumila mumia kabili mwetano eja radio budu
2: Kale toka subwanga Buliru naku okube kubalazo kutuka kuro kutano
6: Muprogram senukera
2: Da mixi
6: Nemu program chakaze
2: Wanoku radio budu radio yomu ntu wabulijo
7: Ganuge maulile gebyo busubuzi Wano Radio Budu ne Housing Finance Bank Funa school fees loan Okutuka kubukade butano ezili unsecured Uluzeyo mwana wo kusomero Atikwe nanyini somero Housing Finance Bank Ekulete de mortgages Ezigeno kuyambako munkula kulane ye bange pamvu Wamune unsecured school bridge finance loan Okutuka kubukade bibidi Zikuyambako mkutandi katamu Housing Finance Bank Elunga mziwa banki nkule ya Uganda
8: Osi Mlonje ye kumide kumukutu ogwa chenda munana akatunyeze munana ne chenda mutana akatunyeze tano radio budo kadde kama ulile gabia busubuzi nga noga kusumira ndi Dembe Davis ngoruna kuruwari rumu butongole ya masomero gaza abana kumasomero mulusomo lwa tamu yokusatu na te abazadde balaze okutya ku ngeri ebbeeyi ebikozesebwa ebintu ebikozesebwa abaana okuzza ku masomero gye birinnyeemu nga bagamba nti kino kyolekedde okubalemesa okuzza abaana baabwe ku masomero mu budde abazadde bano aboogedde kunaffe bagambye nti ng'olunaku olwaliira amasomero gazza abaana ku masomero ate bo abasuubuzi abatunda ebintu ebikozesebwa abaana okudda ku masomero bagufudde mugano kubanga bangi ebintu bino babirinnyisa dda so nga bo ng'abazadde ensimbi zibeekubya mpi bano bawanjagidde abasuubuzi okwekuba mu kifuba bakendeeze ku miwendo gino kibasobozese nabo okuzza abaana bwabwe ku masomero kubanga ekiriwo kwe kulaba nga bazza abaana bano ku masomero mu bufu bwe bumwera poliisi wano mu bendo bendiri Masaka era budde abazadde ku bufere obutera okweyoleka mu kaseera kano nga bazadde bazza abaana bwabwe ku masomero ng'okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bendo bendo lino eri Masaka twakasirya agambye nti akaseera kano nga abaana bazza amasomero nga bazza abaana bwabwe ku masomero abafere bangi bakozesa akaseera kano okufera abazadde mu nfeera ez'enjawulo ng'ono awadde ekyokulabirako ekya bafere abakuba amasimu nga balaga nti abazadde bano baliko ettulye bawangudde kumbe bano nga si batuufu nga balina ebyabwe bye beenoonyeza
9: mu kaseera kano nga abazadde bali mu keetalo ak'okuzza abaana amasomero tubeewazisa mwenna abali eyo okwewala abafere abayinza okukubira akasimu nga bakulaga owangudde ate ng'okimanyi bulimi tuna kyewakoze kikuwanguza n'abo abateekateeka okwesiga abantu batwalira abaana baabwe ku masomero tubalabula nti abantu abamu bemuwa abaana bamwe tebaba batuufu so n'olw'ensonga tubasaba olunaku oluli lumu lwokka mubeere ng'abaana mubeetwalira ku masomero ate mubeere nga n'okusasula musasula nga temulina muntu abayambyeko kubanga tukitegeddeko nti abantu baffe babafera mu kaseera nga kano oluusi ne bawa ssente abatalina na kuzifuna oli ne yeerimbika mu linnya nti yakwata ssente ku ssomero naye nga si kyakola so mwegendereze nnyo mulabike nga mutwala ebisale by'essomero mu woofiisi entuufu ate n'okubanga mwegendereza n'abo bakigwanyizi abasobola ate okubabbira mu kaseera nga kano
8: kide olunaku olwaleero ng'ebintu ebikozesebwa abaana okudda ku masomero bingi birinnye nga mu kaseera kano dozini ya exercise book ya 96 pages eri wakati wa sins kasanvu bitaano okutuukira ddala ku 11 ate kyo ekitabo ekya black book kiri wakati wa sins 135 okutuukira ddala ku sins 15 nga ne kalaamu oba ziyite pencils dozini eri wakati wa sins 15 okutuukira ddala ku sins 125 ate yo rimu y'empapula eri wakati wa sins 1108 okutuukira ddala ku 2.5 zo peni ezikozesebwa abaana okuwandiika mu bitabo eri wakati wa sinsi 5 n'okudda waggulu nga yo kalichuleta eri wakati wa sinyise mitwali na nechitundu okusinzira kumaduka na obutale obwenja ulo nokudda waguru ate mu bilala ebitundibwa mu butale ne maduka ebikwesibwa abaana okudda mu masomero kwe kuli suitcases ezitukosebwa abaana nga zino ziri wakati wa sinyise mitwali na okutuukira ddala ku sinyise mitwali 15 Jemi faliso jiri wakati wa sinse mtuwaru munana na ukuda wa guru. Nga nemu bidala ebi tundibwa. Ebi kwa sibu wabana ukuda kumasomero. Mwemuli empapula. Nebidala nga webi tundibwa. Abalimi mugwanga balazo kutia kumbera yobude eze chuka chuka bulikade. Nga eno tebeera yemu mu bitundu ebisinga obungi nga kati buli kitundu kibeera n'embeera y'obudde yaakyo ekintu kye bagambye nti kino kiviiriddeko n'ebirime byabwe okwawukana mu butale abalimi bano bawanjagidde gavumenti okuvaayo ebeeko kyekola okuyamba omulimu gwabwe basobole okuganyulwamu kubanga bangi ku balimi enkyukakyuka y'embeera y'obudde eze batawaanya ekyongedde okuttatana omulimu gwabwe
1: kati Uganda eno sibuli wa muntu wafanana na walala kwejola bajja kasoro tegeze waliye mbere endala eyo obudde kasongo genda

0: ingira coach umusana muyitirivu ne mwandizika zate bogye chaguwe wali mwanye kaze zonasa green embera yobudde ya tefana kana mu Uganda wonna okujja kecho kiba disaster ntichize bu ngewe kitali eche embera ya Uganda tefana kana nkwade cho kula bila konti katu geno ala mbule misiri jone jini ebu welije kome keneza ne coach yonna laka district ezo rwen yonna yonna mwanzika zi choka jangwe chagula be green ya liyo wali mwanye kazo nasa jitegeza nebili mebili yobi hivyo eleo kasoli kula bareta ilaza sininyazo laba stambula kubanga embera yobu yayo ya anja ulo ate kubitungu ya
1: atebo abavubi ku mwalo gwe gaba mu kibuga Kampala bawanjagidde bannaabwe bwe bali mu imugu n'ogw'obuvubi okwewala ku mbeera yonna eyeekuusa kumenyi bw'amateeka kiyambe ku omulimu gwabwe okulaba nga baguganyulwamu. Abavubi bano bagamba nti bangi ku bavubi omulimu guno bagutunuulira nga mmere ya leero ne beerabira nti omulimu guno guyimirizawo bangi nga kale okwenyigira mu bikolwa nga envuba embi kyandireeta bangi okulaba nga bakosebwa ne kibaviirako okufiirizibwa ebitagambika. Abavubi aboogeddeko naffe bagamba nti bagezezaako okulwanyisa envuba embi ku nnyanja kyokka wakyaliwo bangi n'okutuusa kati nga bakyalemeddwa okuteekesa mu nkola envuba eri ku mutindo kibagamba nti kino kya bulabe eri omulimu ogwabwe.
2: Nyanja kukyali munene omuntu yenna yenna alina kweyagalira ku nnyanja ye ng'avuba bulungi bwetuze balwanyizizi ba nnyanja era tugenda girwanirira paka baakola omulimu gw'amaanyi ku mazzi wanebyennyanja ne bijja mu bungi era buli omu ne yeeyagala omuli omwana omuto omuntu omukulu buli omu kabe mukadde
3: ekikulu abavubi abasinga tetuwulira tuyina emputu ewatali magye tetusobola kukola
4: kati mba tutwakagula nga siringi semitwalo etaano kati ka mitwalo kumi n'ebiri kati mba kamu ono baffe obwengegenge nekabankusimu kasanvu katika gule mwale ebi na ekitundu
5: bisanga buno nga tulina obwato butono osobola okutuukayo wansi kati amaato gano amanene bw'osinziira eri waggulu kano akantu tekatuukayo.
1: Ate yo ebbeeyi y'ensimbi eriwo dola ya America eri wakati wa sinsi 13.69 okutuukira ddala ku sinsi 13.73 ate neetunda wakati wa sinsi 13.15 okutuukira ddala ku sinsi 13.86 yoyure eri wakati wa sinsi 14.24 neetunda sinsi 14.46 nga ne paundi egula sinsi 15.2 neetunda sinsi 15.25 sente ye Kenya eri wakati wa sinsi 2.4 okutuukira ddala ku sinsi 2.7 n'obutundu 2.5 ate neetunda wakati wa sinsi 3 okutuukira ddala ku sinsi 3.1 n'obutundu 2.5 neegulire eryo ag'obudde buno ag'ebyobusuubuzi bwe gatwe gagenze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
6: Obadde owuliriza mawulire g'ebyobusuubuzi okuva mu nsi yonna wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank. Funa school fees loan okutuuka ku bukadde 5 eziri unsecured oluzzeeyo omwana wo ku ssomero ate gwe nannyini ssomero. Housing Finance Bank ekuleetedde mortgages ezigenda okuyambako mu nkulaakulana y'ebbanga epanvu wamu ne unsecured school bridge finance loan okutuuka ku bukadde 2 zikuyambeko mu kutandika ttaamu. Housing Finance Bank eruŋŋamizibwa banki enkulu eya Uganda.
7: Nkula musiza omulungi uliza n'enkwebaza olw'okwekumiranga ku Radio Buddu eyo muntu wa bulijjo. Budde nno bwa birango tugenda kubiyita mu lukwakwayo tusobole okubeera nga tweyongerayo. Abakulira eddwaliro erya St Andrew Health Center Beach rawali ekyotera bategeeza abantu bonna nti abasawo abakugu bagenda kujja okulongoosa abantu abakulu n'abato abaazaalwa nga bannakimu cleft lip n'abo abalina ekituli mu kamwa cleft palate. Abasawo baakutandika emirimu ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno okutuuka nga 2/5 omwezi guno ogwa Septemba. Okulongoosa n'obujjanjabi byonna bya bwereere. Muleetwa abalwadde ku St Andrew's Health Center biikira kyotera bawandiikibwe oba mukube ku ssimu zino omukole booking eya musawo Damali eri 0772 9 9 7 4 oba ku 0752 9 9 7 4 oba ku 0700 04 83 39 mwato omulwaddewo afune okujunibwa.

Ndao kazisa sijoni aliwa mune babi jensoro nkamba kaimba kubaka ita chokoleti galo. Uwe mkuisa rupanga tambla fina kwa niza kuyo mtu wabijo radio budu. Chenda mnana katonye zi mnana chenda mtana katonye zi tano. Ane ku www.radio.fm.com kwa niza. Yanzadi jada niyo thi oro maitidi jema jega kutakarika tulabaka tulabaka wambanzi wa sajaba gale manga. 2026 manjiga njigere basava tenga kocha yanzadi adi wabato. Eta kuzumezi kumina nyia umwezi guwa muendu mwakabia ilu mkaga. Eta chikamunana zezake ganesa wa safa kumine mu ezaka ungezi kuna kuruwa liro. Babi je ne azio ni batu gambia ndi chokoleti galo nga kaiba katukulide upuga mchakaze. Kwa te chokunya cha vechinyufu mka ungezi kanu nga tugambati. Embera yobude gabo jiraba abude buachikomenyo njini dela. Kajizane kafuira fuira mkomu chibuga masaka. Na hira te chitugada kuleka ngatitu kazani mbili mwende jiba ngatiti tembula burunji nyo njini dela. Ajensi genda batu ndi vyo kunya supermarket pabwe barakida buba gambia ndi Uganda wala jitamanyi mbera yabude yona. Ahabyo tabi manyi Uganda wala jimumbera yona. Atambula na we obamu musana obamu mkuba obachi dede obamu kosebitia. Ya Uganda wala jabanga unga tugambati. Onagenda kuwe sanyo yeryo mjira no. Bulikado mbele musanyo furunji nyo njini dela. Kwata Uganda wala chitoja kwejusa. Tuja kusebia kanka gabwe due chabanda Uganda. Kumanga kadukafi kakwere duwa mguanga ya tu Uganda. Aicho kumia chabanda Uganda. Echafe mguanga ya tu Uganda. Ngabanda Uganda feto chinyua. Emia kanka gabwe du. Tunja Uganda wala jimwe kwate. Ausipato ya gana kujikuwa. Obalu umbe. Oba ambaga. Oba graduation. Wana uobera. Tumera nicho kumia chafe chinyuvu. Echa Uganda wala jimwe kwate. Omengo mungi kwenye ugena kwa guwabulabe. Yeryo mbote kumia bata kutundi beri yaba. Bata naweza miaka 18. Na fino tunywa nenga tugambati. Tunywa nga tuwezeza emiaka 18. Era tunywa sanobu puna njizibwa. Ah, yes. Kulika yomu weekend. Weekend ya tambude tiyabi ya genze mitia. Kansubirendi vya tambude mruunji nyo njini dala. Wanuwa jira watu ya wechisina ni netochi ya muochia. Wechisina ni netochi ya muochia. Eroja musa ngangajari yeye vya dala. Nga wachisirani. Bamutunuze mutochi buweba tiyela tochi emuoche. Waluwa bafude muweekendi inga baka abamaziga. Waluwa umanyi ebyo tubade tumimanyi inga tuga manti ya haa. Mune mbali efari ya bambe tuga manti. Mumupira na ere efari yone akulira timu eno. Ono efari wakocho na ilamu fefari inga nyo. Na ila waluwa kubanyi gidemu kukupensa. Muda chikabili mubira angama katu kujire muno mutu. Muna yutubulashiwe kwa satu palabia gade musobora. Chokati wabade ni mkona nga mkamba, bada asomo labano, bada asomo labano. Singa tuatani kane kariki, tuani bade tutualechi kupukati, muatani sena ye. Muatani sena ye, tulimbone rukumi na bubiri. Mamuli mubuna, chokana mamugoba Premier League. Habata, basi tajina kumipire, na elechi kupo bashitwale kumipire. Bauli deba beka wansawo, elechi kupo bashitwale kumipire, na bashitwale kumipire, na. Tukuleka. Onotugenda. Weekend isufu tajuda mlunye na katuga makono kafatu ingida weekend yeje kwetala abazade bali mkuleka ngateba limu keta loka kuzabana masomero mburi mbaba mwaba sode kuleka ngateba dayo chukatira kuli mbune bana vwanina batasubide kuleka ngateba dayo oruembera yebien simbi elimu makaga fe

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: mukade nsayi sokura ba munange
2: kare sebo
1: kinkoze bubi njo sanze ate nyamwe taliwo obulidi nayenga munna tuirawo
2: neyanziza sebo
1: we diba mulitya diba lyante
2: ne waka gariyo
1: eradde nyabu
2: eradde sebo
1: Usibyo tya nyabu
2: mwe
1: tuli munnange bali batya
2: tebabadde babi
1: amina
2: mpozi mwe
1: nafe tuli muno yefe tukola jiriwa maguru kuluma amabega
2: nga mulabye
1: bwe tutyo munnange
2: mulabye
1: era bitambula bitya
2: mpola mpola sebo
1: kazi gwe wakuba esimu
2: nze nakuba
1: noraganya wamma
2: nze nakuba
1: kubanga ne gundi namugambye nti ajje owulidde
2: sebo
1: ema namugambye ajje era budde obukutte bulungi
2: sebo
1: oli mu Kampala kazi
2: mu Kampala gye tuli tutambulize emirimu mpola mpola
1: kazi bakati bakulu bannange bali boyiki
2: bali bulemezi
1: bulemezi
2: sebo
1: kati gw'obadde mu Kampala
2: mbadde mu Kampala
1: baba Kampala gamba ki
2: Kampala si mubi tabadde mubi
1: bannange nze ndowooza ntutte emyaka gigenda mu abiri nga sigenda mu Kampala
2: nga mingi
1: twagendangayo nga ntwalayo butunda naye munnange kabukulu ono asomba okuva bwe natandika okugira Kampala wawaasiwaasi motoka zeyongedde nenga nti kabulengani nafiira mu kkubo nenga nti kanve ku by'okugenda mu Kampala nga n'abaana olwo bakuzi balamu bamwe ne batandika okuba nga bagenda bwe balejjesa bwe batyo nagenda okulaba nga gundi gye twali tugendamu ate abalala batandise okuleeta nga bwomanya ebyemirimu ne bapaazapaaza ebbeeyi kimanya babasaliddeko bagize batya ngenda okulaba nga biba binsala busazi
2: ebyobutunda
1: nembivaako olukwe kudda ate muzigo kubanga gwona ate nali nzira eno semba buli nga sirya kugenda mu Kampala kuddeeyo Kampala bwato nengira nemwesonyiwa
2: n'omuvaamu
3: taata taata
1: mundange ngansenisokulaba
3: kale sebo naye kaakati engeri gyetwalimangamu edda kati yakyuka
1: ate etya
3: ati mba bwentuuse ku nsalosalo wali bogo yakati mumusolobeza waggulu omutetebe ne gusigala nga guyimiridde
1: abo babbi babbi bali kuno bwoba oyanike mwanyi oba bijanjaalo oyina okubeerawo wali katebe obiyinde ababbi bali
3: awo ababbi bo batuuse kati kambuuze kati bogo yeyo omutetema ogwo ogusigala guyimiridde gyatemeddeyo waggulu abakambake egwa wansi naye betenteka agikola atya
1: bagamba mbu balina webakwata emiti ebiri ekiringa egy'olusolobyo ne bajambaza mu kakutiya saidi ne saidi eno kati natisala oba basala nakiwabyo oba ki mukama yamanyi kati ettooke oba ttooke oba bogoya ligwa mu kkutiya otegedde kandi nga batwala kati ekituleesaawo egundi emigogo egyo kubadde ettooke oba ki bantu kulaba nti akantu ko bwekakula kajjeeyo nga bukyali ababbi kwe bali kuno kubanga kulabula balala
3: kulabulabala nti ababbi kwe bali
1: embeera eyo owulidde
3: naye kaakati naye ate nze mbalabye bangu okukwata
1: ate batya
3: kaakati bw'obeera n'ebbogo yange eyo gulayo kibina ebyuma ebikuba ensolo
1: mbagezi nga juzi nankani mukwano gwange agiziba iri yabitegaatega omwo nga bamubbiramu ogwo kamala nabyo ne babibbiramu ebyuma
3: wawansi wano ku mugogo wano we mbadde njagala omuntu akitega ajja mu nzikiza n'akirinnyamu
1: balina pulaani sikulimba baina pulani nabo kati gwe
3: ali ya chizibu olusa abatu baba baba tumanyi ndio ogendo chite gayonga amanyi
1: baba kulaba
3: na yebo abanga webbali webbali chimukuba
1: wawulira ke chigambo chebaganti enjala kakutia kwa mwalisi munazali bwana chigambo echo chirudewe
3: banga enjala kakutia
1: mwaiko chava ababivali bajanga nga bakula muogo kati bananyine muogo neba mutema kebi ya waguru wa sobolina boku funye mele jebali isabana na yenge iraba biba funeta kamu kakutia neba janga wa isamu nemiro akakutia weka ogamira nga weba sima ababi baba na ama
3: erade tate
1: erade
3: sebo sibi yote sebo
1: burunji sebo musibi yoyo mutia
3: jetuli sebo
1: balibatia
3: barunji ko mpozi mwe
1: akadagara kangeke wangamba kaliwa
3: akadagara ankalese
1: yo aha wonyambi munangu wobango ukalesi ata wachirunjo nzade kwa kubili kankolido na hebo kabwa watu nizia mokeke jana
3: mokeke jana
1: neko ukalesi wachirunji
3: kwe kari
1: kakati no
3: esibu
1: jitonge ya kuisiza mulenge roli mumanyi
3: mumanyi
1: jitonge ya kuisiza umwana abandi ayagala kunywa butwa
3: ani anywa butwa
1: uyo
3: nga anywa bwaki
1: kaziwo zimbadde cement mwaso wagana
3: so, obutwa nga anywa bwaki
1: bwamugobye makagi
3: musiru
1: uli jeje choko siru sinza kumaya kuba sinze musome sa sinze muzara nenge nzunge nkulu eriwo agamba ntwa mugobye makagi mwaso wagana nakwate kubona agende wawe bulemezi Kama nito noja Olidi
3: Nga ntizo gende bulemezi Nga nze mugobi agende
1: Ya gamba ntinesenga mwe Yatu kukuku vile simu nga tozi kuata Olidi
3: Olida
1: Kati ya gamba Akumye wa makage Ya pondosi Na yembu wa mugambi itikomeyo Tu wa muganyiza na kutuka kuruji Adeyo ya gantie wabu ya kumye Nisawo zizizo ya zina zinsawo bi
3: Okujako nga guwa ina wono musu
1: Nse na mugambie Nti kampite muno Tuogere mutulabe Emberebe si ya bakuchi Owolidi Ya ganti ya kumye oma kage Nete wa muganyiza Echirala nti yaleko umwana wenga muto
3: Yaleko umwana nga musu
1: Nga muto au Kati nti ya kumye okuza umwana we Mumbere Na ye Tuzagari okara muke
3: Tofayo Ensonga manyibu enazi kwata
1: Tagaru karamuke
3: Sijia karamuke
1: Katu sembele wali Tutani koko tanyi ensonga tulabe mundanga tufuna mwe mpeke mira
3: We wawo sebo Sina buzi
1: Mukade
2: Wanji tata
1: Ye muna wuna atuse Kichirunji ntoboda abukuti
2: Tata
1: Tutani koko wayamu tulabe mga tufuna mwe Nanka ni mpeke mira chirala Tumuganda ya genda naga tosara nga guakawara Kato chegede kwa kalenzi Atere chakulese mumaso gange wano Nti ensonga nge wala razi ganyi
2: Yesebo
1: Nenja gala nti nkole ya teji wako zemu nti Nungi Kwanga nga mauli esigana sasa na ate tulabe kape kabule Ngabi tulaba kumitimba gano Ukujate mbakade ate na chuchirunji Kakati mukade
2: Wanji sebo
1: Njanji ensonga
2: Anti kakati tate echandese wano. Twagena ne tufuna mu obutakkaanya.
1: Ngera abawamu.
2: Ati tubufuna mu. Nali ndudde banga nga njogera naye naye nga takyusaamu. Ne ngamba kangende ke waka. Oba oli awo anakyusaamu n'alaba nti naye alina kye yakola ekibi. Najja ne twogerezeganya. Nanda genge dijangendo kuchusa nga nange ngenda waka. Bena

0: Nga mwweyo ya muku vile simu nga tazikuata.
1: Kati nengamba wakutanku vila simu teyafayo. Nengaka ngambe senga yogerina ye. Senga ya muku vila ila ya gano kuata. Baya gano kuata netubirao. Kati ruvanyu menye senga na ngamba. Nti tugende. Bwaba ganyo kuja. Tugende songa za mwetu zituremu. Tuesitulane tuja nesenga. Waka, wetuwa jate tuwa musanga, usengana agambe ngeri jatali, wagwe sigala. Buwana ako mao, ajaku nkubiranze nkome watu ogereza ganyen songa. Bwetuwa da, bwe ya doyo, yatandika na kuyomba, kutabuka, ayagala kunkubango bye, mbu nzireyo, yetachaneta agachechantu walobana lincha, ayagala waka bichi. Nengambo wai kanjije wano njogere muko nawe
2: Ema
3: wanjita
2: insongo ziulida
3: burungi nyo
2: mukade azinziri demu ngatua gara nti gozi manye kubanga nze yazimbu ulide
3: mkago
2: ziri zona heka tuwa gara tumanye kukusaidio umukade waliwa mwaso wa ganadanga wa mwisha wa kumutima
3: ebi ntubyo nabi rambise burungi nti tuwaso wa gana nave waka nga simu gobi era mu byonna byayogedde akulaga nti samugoba naye yave waka nga simu gobi munna yanyize nnyo
1: nanoba nagende wabwe ngo omuntu kya buntu kubanga yali amaze banga nga
3: tatu nga simu koze eki
2: gatumugobi naye ati wandi maze kumutema ko
3: miyezi namugalulira konti mukube
2: kubanga yake nti nsonga yali erudde muso wagana bwe mugira
3: ne mukuba
2: Chichi uli demu.
3: Haa. Ye munanga kasungu ila kamu paza. Paka wabwe. Jama ze miezena.
2: Emieze meka?
3: Emiezena.
2: Mukade jima nanka ni jiba de miezena.
1: Jira bete jina wera burunji.
3: Haa. Kale, satu nena kuabili kale. Katugambe kale satu nena kuabili. Obanda ndozo wa kuminatana.
2: Yezi jena.
3: Muna nzena ima nyena. Mukunoba. Nasibe nguguze nande kero umwana.
1: Wama naringe nda nangamba yebu mbamba.
3: Nande kero umwana.
1: Umwana we. Umwana we mumulekeo.
3: Namulekeo na agenda. Kati atuse jaduse mutulaize zebali ba mugambi agende mutulaize. Kati zigude butaka. Eyali akusigude nyabu. Otuse yo na akulemele la kati okube nchukira mboda wange. Ewange chidukiro chabo ononyi.
2: Emeze na jiba mingi banayi.
3: Ewange toja jibe ilamu.
2: Habana haba wala mwige banayi.
3: Ewange toja jibe ilamu.
2: Emeze na jiba mingi.
3: Omazo kweta lana haba sajabu mkubye tulaiza mwe. Ah, kati okomi yao vieba jagaro. Mbokoma omba kagange.
2: Njeno mbade ngamba. Nga njagara shukula gira otegedi.
3: Eta.
2: Kwa sinze na mula makagu. Nienga mkusaba. Chiku chaliwa bubu kamo nina otegedi. Simuli mubana angaba vili
3: Basatu
2: Mbadensa ba Nti wakati mkubera nti muliba wa mwulidu Nti mukanye mukada kome watu uli baba Kubanga wanja zi Nifuyanga nange nakuwe
3: mkutu
2: Kome wa mbakage munange
3: Waluwe njogere gamba
2: Mkuzaba ana
3: Waluwe njogere gamba Nti enkoko wesure buwedu Ebe fuse nkwale Enkoko bulirwe sulebwe ebe fuse nkwale kati nze sinza kudire enkoko jena ina mchisibo changu netandika okusulebwe ebanga lya miezi ena ntinzire munjize mchisibo changu yo nkwale sirunda nkwale
2: mbadde nga twali kitagwa
3: ewange tagenda kudda tata
2: nange
3: siku kujemera
2: nenyamwe mirundi je twasogana sigimanyi
3: siku yanobanga
2: nene tuba kuza nibubera
3: yanobanga
2: Siku noba kule.
3: Ye wagula nga na ye nobi anga tomugobi.
2: Masengabe wajanga. Nikitula monsonga.
3: Ye ya itako kusenga wa je waka.
2: Kodomi ba. Agambe chia janga toli uo.
3: Nga maziku noba agenze liwa muga. Tulaize zi mukaru ubili de.
2: Makamu kuzaba.
3: Ewange tajia tata.
2: Sipa wakira kwa ukana.
3: Tata. Ewange tajia. Atina singamba de wakuwasa. Mieze na yandi sanze na wasada. na yeka ti mazokwete kanto mwagala si mwagala kati si kya yagala ndabirira bana bange abere mutulaize
2: mukanye
3: tata
2: ulidi
3: tunyumizamu
2: anti ulira
3: tata tunyumizamu
2: zetinda malidi
3: ewange tajja.

kare no tuina una kurencha packages of ordinary adventure mod 10 VIP mod 5 single mod 2.2 akatambula bagambi kali mu odi a 5 bagambi akatambula kafaka akabade ka fulumye golo ku games 8 akawangude ko games 7 games 7 za wangude over ya lose ni nebazo gomunya bina over ya lado muje ni mali bogo mukakaga gorogori ya Partizan Belgrade ni Vojvodina na gomu kitundu over ya Leeds ni Newcastle gomu kakaga bibiri then over ya Villarreal ne Rio Betis gomu tano lusampo then over ya Inter Milan ni Udinese gomu tano bisatu kosa over ya Kiratu Shimona ni Maccabi Haifa gomu kakaga bibiri banange nenyongero peranga nkulisayo abantu mwenna mu weekend weekending ngirije wambu yemo kamala nga kiboko yavuze left right kiboko nga yavuze left right kubanga nga wasose novira dalamu mpira gwe sazali abuto byabadde zanye sazali agomba ukiboko nevuga Noga okay. Kastanze ne wagirira mani munange. Engenda kugenda ku mani yu enaze kinako. Kadate je wazena yo ne kuwe subi kwa kwanga. Gwezanya na afuna red card. Yakubye mukone ku mpajao. Neta niko kwera bizina ku ya club ya na ku ya buddo. Naye zagenzo kwera sawa. Bidi ne kitundu. Ngenaku ononya gokabira negota kabira kutimu zeze bili ngato bitegera bulungi kibinyo kibiddala era tusabe ekyo kireme kuddamu kubeera nga kituuka wo banji nga kiboko yavuze ate mu ssaawa za njawulo bagira bwoti akava mu gwa buddu gendo giragira bwoti Nguweso gao kwa Man United Ani umanyiwe mweta tia losi na yune hebi kola Mani tia ulumu tia gala nyumi tupiji sumbu wa Yuhi chivamu rumu Wabagweza nyawele wata weda yuhi jote eti Mani tia gala nyumi tupiji marida wudi